0: 아버님 보기는 신난이 증 아 그런 숙난이 보는 게 증 신난이 에베시디 서로 서로야 만작 아바이 난이 보는 게 증 마야 보시기만은 마야 파는 증 진이 보카바이 따복도 저라이 럭파는 너그러고 박사박사 버리나는 거 신나로 브로노 사이파는 쉐리만은 해케바 Banugia Sinaringa Rogni Borgni Tebo Alida Power Tongo Muito Naragnani Abo Banu Borok Sinerok Seimano Gobaki Sinan idea nor Noromanise and Jung Jen Nukmani Simani Kanamani Abrognotino Simano Tai Nu Huya Simon Huya Gabutini one shook money was a tongue. I want shook money novo Sinimano. I see. Nugia Novosung Simano, Simon Huya Novosung Simano, Abahai, Simon Nuguitong, Hanga, the table Simano, Nugia Fanobos Simano, Abahai. Sinaninka Gabongman idea, Jung Mano Rutuki. Nine and a hand heck of the Sabaton. Hello?
1: Hello?
0: Dipor Kaham Taku?
1: Dipor Kaham Buko?
0: Bukokse? Bukokse, ha? Asam sakok khaisa khana ma romi man liya
1: e gona haba thama ma sange hazla mana ba hambai
0: bela khana hamba ne bu e
1: ta me ba gai ngai asa sin kolong ma kering ma nei o ko sal ka ma panda ang tho sangsa ne ko bong ma ne kan panda ro ko bela bela khai khai nei ro kering liya ta ba bela o a thanya khre bodal ba ja Anggap bela jasali tangga, hanya ruang tu kong mana.
0: Oh.
1: Jadi perlu lima bela, bela tak hambai mari obok kong.
0: Bela kena hambai, bela kena hambai. Ani no bai gong kata ni mai kong masak.
1: Bela bela bai gong biasa.
0: Bela hambai. Shadi dah.
1: Ani enggak bai, jadi mas hau pun lah no, jadi takut kami ni debar mat kima ni, obor orang no ruang tu gue. Ang satong satong babi hoy tong tai ko. Je phomo yo ane login borok khipi ko lang phrang to khabon tai tong ka. Ta bo bin no ko bo bin pana hane to kharok yo goi. Ya dai no re tak sei babi trang goi ma tong ta. Dai thang ba ro mo tong tong o. Dai hai ba no kami bo hak sal ngai da thang ai ma ya. Hai ba no bo men no khung ba ge ro ko te bo hamare ko lung khai tong ya sa nai borok ya kar kolang phano. Je tong mai bini hit sa nok nok kung nai ko sa bo tui ta ham kreng ong thong ko nai suri rong ma tong ta me do
0: ao ao a hai nong thong
1: a bo no kai dene to ko glo ko ma sa ma den bla na kai ang bui hai sei ro ko ma ya ha kai no pa o ba de ma ko ro ha kai ki se sa si kon sa tha ja thai khna re ba ta
0: da da sa di
1: a gi wo wa sa tha le sa ka
0: ko kre
1: Ani, all boglof and bakai, night talk money, night talk. All night talk, walk for a bishing a book talk, none what I'm sung night talk. Night sit my evil night talk, all night talk, none what I'm sung night talk. So we shall we walk

0: tal trono pang sari ni sidis
1: au tong khang ke tong khnar nai pelai ke na hambai ta ko kreng mani ba kai au phari ke jing han hai re sabung tang sa khna lai wana chini ya go tai kisha jara tong khuba khna lai na aur re sabung chini re sapna kreng ta khok orun jamatiya ba re sab jag re sapung buino chuba ma tong khe nai nai re sapung khna lai na phadi